0: Mama Anwari, te merci. Hein?
1: Sawa.
0: Ah, Mungu atukumbe twabenduka.
1: Wasinja.
0: Ndiyo. Wasinja mama Anwari, te merci nendeke. Antuka, merci nendeke. Na banyaduru bana batumana tukwamire. Na basunga message yo munya message yo munya durba batumana tukwamire durba ndeke ndeke. Wai wacha durba. Batwali mochirero lakini ambaba badimu bakitayo omwira wetu. Mbaba bandibe abe durba wacha mbakita yomu mbakita yomu ira wetu donk ebe ndibyo shibi nandake ebe ndibyo shibi na kabisa sawa sawa shini ya shingo tuangana pokera pelele pelele wase hali mikro wase hali mikro pelele karibo Obosho unahambire pelele.
2: Unahambire sobola.
0: Sobola bola.
2: Obosho bangabola kabisa.
0: Karibu. Anti kwa karibu.
2: Wasinja
0: sawa.
2: Ho. Abali wati kule tunakuwa mira tutu. Muzo wa kuboshe haya pita makameme. Yona mabihitaha kabisa na mabihika. Abali ngo papa Kizito. Umshanjero morikini. Yona mabihika mondo wai.

0: Amen, camarade. Ok.
1: Merci,
0: Namara
1: Kambolola.
0: mucha, mama Jeanne Chuma. Omunja cha na utefete, mwala uyu akidefendre, nani doctorale, na ICG. Kole na bitia
1: Aki
0: batahi.
1: defendre doctoral.
0: Ye, uiwe,
1: Sawa, Kambolola. Bonne
0: batahi.
1: fête.
0: Nerotua mwa tutimbombo, okoeli miezi, mwala uwe mwa holire, mwala wabo mwa holire,
1: Bolo
0: mutu
1: bolo.
0: aya mutabalia, echitobo, nerutuwa mabatu tebolo batahi, basi,
1: Merci,
0: mukwame
1: Kambolola.
0: olusengo
1: Merci, Kambolola.
0: olwaboma. Seho tunemo, tukende sata tu.
1: Merci, Kambolola.
0: Merci.
1: Chevoya.
0: Ok.
1: Ok. Antuka kumbu tunemu yoko village eno. Obro mundu kumbi na minye ile village yabo. Ina minye ile village yabo ngo ere hai. Meru kumbi hanawa ngami sibiri satu. Wanatasha yuso ku village. Wana mwano mwana wetu. Kashiano. Tito Kashiano. Omulu mewe magere karibu na uwa na mahika. Karibu mkubwa mwana mahika. Muka sana mweni. Tukae mumenya tu naye. Alors, embere tu pokere nani omuke kero waka ba serere ba partenere ngatu kona pokera o mwala otuwe masereka mwala otu mnya masereka wase hali mikro halia me suli watu kere wata veke ni suri ma ukubere riko la ana kapela
0: Hey,
1: uka
0: oyuka bia kani watera ni telesporo
1: we
0: kabisa.
1: we we we
0: Darumaka ya Easter leo mriola
1: mwaka ni
0: ya
1: bora ate ale bulambo
0: bulambo.
1: Aparama muka baka prepare yo activite kama concert kama vindu vile vitu.
0: Inga.
1: Okay, na rwande kola ana kapela.
0: Nani batu akapela.
1: D'accord.
0: Inga.
1: Baka kula
0: Nani
1: monda.
0: batu. Nje waka ulamo Joelle Mbaya.
1: Joel Mbaya wala.
0: Nje
1: Okay.
0: mbai kwelia.
1: Mbai kulia.
0: Nje mbai kwelia.
1: Mbai
0: Mbai
1: kulia.
0: kwelia.
1: Ah.
0: Nero. Nero
1: Eske nare umerana mbai kulia na.
0: Isoguluwa yabi ni mbai kwelia.
1: Okay.
0: Naruna ina matisha tuwari onetre mbai.
1: Voilà, nama langere.
0: Nero wetu ye masereka yu baka hulamu kashitu.
1: Masereka. Karibu.
0: Inga.
1: Tuende Joel Mbaya.
0: Nero ngimba kanyi mboka kaba akatwe. Tusave. Tusave.

Baba na umama uamo mwazi oyu ote mwala wetu na umwali wetu uamo mwazi oyu ote babere tuonera tukaberere lira situanga sungo wanga tubuira iwabu tuwa momwera kande basha kukera.

kuti kwe apo siyabali mumuiwe katiri kuti kwe apo siyabali mumuiwe chondo na makeri anzo bala bana sata shedi omonda ndona mawane timusena na kuti omokatiri na mawane tikaroli urai kwe omulubiri akuti kwe seke.

0: Amushanga tu bireri hano kami Usangwa muta wa muri ono sulangire Ere kumbate romu huru Ere kumbate romu huru musonga wetu Mineko ni munesha Mineko ni munesha sulangire Eriganyi vihiri mu musonga wetu Eriganyi vihiri mu Mineko ni kanyabyo Mineko ni kanyabyo sulandi Kongabiana bugerianu babae Kongabiana bugerianu Ambusha keni mwanamurere Ambusha ngatu birerianu Kusangwa buta wa muri olo sulandire Ndi kweshi nakapiege Ndi kweshi nakapiege Kakana hana nyinyako Kakana hana nyako sulandire
1: Jackie Chen, merci. Wasile Jackie Chen mwana wetu. Wikale di wikale. Wikale ho nalo wikale.
2: Nyaroma, nubukabira maronga, banako mbile keshi mwako. Abo shiwa ni mwamezebele no kuparoso Notre Dame mwe. Kabisa.
1: Wasinja. Antuka wasinja kutsebu Jackie Chen wetu. Muna singo kwa kuno kuni yaba ndawa utokolari. Sivile, umukati kumuyua butemu. Meshe balite kukolari. Dongo luse ngolo wabaoma. Tutukapo kerabando ba umaba umama mezoma umama umange nguvu tangausi. Nge glow ni metu wapo kerange ngomu kaseromu tsuba. Nobo silive pekome. Nobo muhendo katilisa jaspe. Nobo mamaka vira luize. Nobo jabo skondungo. Na etablisma kiposo masivi. Awa basa wabakana tolo kira. Me omwe. Metu nashingo kwa bandoba neba na uchokolare me. Siba letu holo kira. Entretan nani nyanemu prepare enanga iwe ye chiku angura. Pasikio neto abri mwingiria. Tuwabri ngiri achiku angura mwana Kenza yu mukatike studio. Me, gatu kona pokera telesforo puru nishanso. Tuka pokera telesforo puru nishanso. Abandu yono bali mukerana. Musa nane rita ronde shosende. Nabande babiri igana Yesu. Baterimu kwa maniri shundambi. Ndesho franga nebiratazi. Tisina si Rodrik. Rodrik yesu unia sample. Rodrik yesu Abandu yono bali mukerana trip merude. Voilà, très bien.
3: Ah, esa jisira yono kandiasa. Ikavale terihisi mohia hiya. Omulenge yo, ngoko munatula muko wao. Na mesie telesfor vindus. Akahuluko oko. Rice Kivi Studio Recorder. Akala vivoma vyuma na Jekam se produce. Mavi lumba no musumbu esu wa nira ya utembeno ingobi yao niki ya mave nukwangi umusumbu koyote wata sivanao yuka alengika na utembeno avere kutola telespo vidus la jeste ira.

0: Chikwangura, merci. Ye nani, unashi ye omwalao tu ye bisengo. Owe chinyatsa.
1: Aha, ndiyo. Na namulangere kabisa.
0: Ye bisengo.
1: Ye bisengo.
0: Ni professor, ni mwalimu?
1: Ni
0: mwalimu wa kalasi.
1: Ndiyo.
0: Ati nikura mukaye.
1: Nga.
0: Hao mana nabande bao maboshi.
1: Wasinye netutuwa mwuramucha.
0: Dongu bisengo, programe yendoa. Utia, ikande berikuwa kasatu.
1: Ndiyo.
0: Dongu vrema bisengo. Kumbia kadoka bisengo. Sikavu lao, honi otomatiki.
1: Kumatsegoi.
0: Awa baba lidere abo mo chinyatsi, mo lutu. Mongeleza, dongo bisengo, baka buwecho mwisho.
1: Kumasigoye. Wala. Ngalo nga bulo molo sengu mula veritua matarisho mana nene.
0: Ndiyo. Iye, umati wen.
1: Inga.
0: Mama neyo ye Kalungero.
1: Kalungero wana huwe tuchiviri hano.
0: Trebie.
1: Merci.
0: Napa
1: na betu wane yu chunda ike.
0: D'accord.
1: Chikwangura mana.
0: Ndiyo ikale chikwangura. Mwana Kenza. Oyute wala banende. Dani shala laba ye Jacques Mbangale. Jacques, wase ya. Sina shi piano ngwe na hambire.
2: Piano ngwe na
0: hambire. Engineer alo na mune mkubu ya tengo suru wa hika ye Yoeri.
2: Ati
0: piano ngwe siri ya isi ya
2: vwala.
0: Vwala. Alo, emikro ya sinya singo bena mde.
2: Kende hambo.
0: Utia. Utia. Alo, se partia veke Jacques. Tuka usi tukaba tukalibo madikoro mshakulu na abri hika. Tukaba tutiusika libo kaba kakufili mierna abri hika. Alo, se parti, tuende.

0: kwera echi tsumbi ukale madikoro omusha kuloma salai kamono yelo era lwa makala muno ye twende mushakolo
1: basi
0: eh uyo weka nga yone aka nga yone alo twende
1: bwana mwa salimia lakini

na kusalimu Jile. Ah, huko ngambo za kahande hande. Ah, namuona mama nani? Ah, bana kitaka mama. Ah, maska zawadi na kusalimu sana pale kahande hande. Habari ya Sabo Mamba. Habari ya mchele pale pa Busumba. Habari na mama zawadi. Trami. DJ wangu ni wadi. Bora.

0: Asante sana. Habari dada. Ajina yako nani? Unatoka Pilidi?
1: Alter.
0: Habari ya Kapteni Lidi?
1: Mzuri.
0: Uko bia sana Lidi eh? Tuma salamu za upendo Lidi.
1: Nasalimia baba. Jina lake Jereve. Nasalimia mama jina lake na Deje. Nasalimia shanga jina lake Neema. Nasalimia dada jina lake Linda. Nasalimia yomba jina lake Elvis. Nasalimia yomba jina lake Eloge. Nasalimia tati Zerbani. Nasalimia tati Miriam. Nasalimia tati Ferrel.
0: Merci. Anola dada.
1: Nasalimia papa le
0: Mhm.
1: Nasalimia shanga.
0: Ehe.
1: Pamoja na salimia wa rafiki yangu wote wa kurajia moto vitembo.
0: Jina lako nani mamangu?
1: Lidi.
0: Ibwa. DJ. Tumele nyimbo ya Cecile wa kwa reception. Dili. Cecile unasikia je? Ibwa, zikapatia mozo. Sema merci flemo arwenda.
1: Merci flemo arwenda.
0: Merci. Dadangu, koma?
2: Yeah.
0: Zinako nani?
2: Mama.
0: Salimia bo mama.
2: Nasalimia dada.
0: Sumba sauti. Sumba sauti, salimia.
2: Nasalimia papa.
0: Na nani?
2: Na shanga.
0: Na mwingine mama.
2: Na yomba.
0: Na mwingine mamangu.
2: Na papa ndiki.
0: Mhm.
2: Na mama.
0: Mhm.
2: Na papa.
0: Wa mwisho. Wa mwisho ni nani? Yes, Sinzo Man. Sema tu wa mwisho ni Sinzo Man. Sema tu wa mwisho Sinzo Man.
2: Wa mwisho wa Chinjo Man.
0: Merci. Apana Chinjo. Cecile ka. Ni Cecile ka Samula. Tiki. Tiki. Tiki. DJ. Kuna nini? DJ. DJ. DJ. Dalalanda. Inua body. Wananeza radio wa patini. Haiko ya mutu. Cecile kachanula yokar. Ya iko radio ya mutu.

0: Shangazi, habari zako nani?
1: Liliane.
0: Unatoka Liliane?
1: Kavite.
0: Habari ya kapitano Liliane?
1: Mzuri.
0: Mko bie sana?
1: Yeah.
0: Tukuma samala.
1: Nasalimia baba, nasalimia mama, nasalimia dad, nasalimia shanga, nasalimia yomba.
0: Aha, kubwa.
1: Nasalimia tati, nasalimia sokuru, nasalimia papa leki. Nasalimia rafiki yangu wote wa kuraje mote butemu.
0: Unanisawa tami, zinako nani tena?
1: Liliane.
0: Liliane wa kapitero, kapitero be, kapitero a. Hauzi! Liliane utasalimia mama, kapata zawadi yako. Sema merci, plema ruenda.
1: Merci, plema ruenda.
0: Asa sana, habari bofe.
1: Mzu.
0: Wana kutaka nani?
1: Like.
0: Kutoka wapi like?
1: Kavitero.
0: Merci, sikuwa salamu za upendo.
1: Nasalimia papa jina lake Jereve. Nasalimia mama jina lake Nadeji. Nasalimia shanga jina lake Neema, nasalimia dada jina lake Lidi, nasalimia dada jina lake Linda, nasalimia yomba jina lake Eloje, nasalimia yomba jina lake Elvis, nasalimia tati jina lake Miriam, nasalimia tati jina lake Germani. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Band.
0: Nashukuru sana kuniacha mimi Sinzo Mene niko hapa mbele ya mikrofone ya radio nzuri sana. Studio ya mbona papa sana. Sema sokulu karebu, o Mungu akutumule.
1: Sokulu karebu, o Mungu akutumire.
0: Akutumire. Akutumule.
1: Akutumule.
0: Voilà. Merci. Habari. Jina lako nani?
1: Lisha.
0: Unatoka wapi Gisha? Koma. Jina lako nani? Unatoka wapi?
1: Kitatumba.
0: Tuba salamu bonde. Salimia.
1: Na salimia papa jina lake Ita. Salimia mama jina lake Jidite. Na salimia kaka Noe. Na salimia kaka Kristia. Na salimia. Na salimia Ijara. Na Nisha na salimia wa rafiki yangu wote wa kuraje mwetu mtembei.
0: Messi bonde, jina yako nani?
1: Elisha.
0: Elisha wa Kitatumba na kupatia zawadi yako nzuri sana ambayo inapatikana hapa mezani ya wapasha habari ya Radio Moto. Ah, Butembo Beni. Ah, nikimwona mzee Kilumbiro naye Kaxo bana mwitaka Kalumba. Sema merci bonde.
1: Aja sema merci bonde.
0: Habari yako?
1: Mzuri.
0: Bana kutaka nani mama?
1: Asifiwe.
0: Habari no mama asifiwe.
1: Mzuri.
0: Unatoka wapi mama angu?
1: Kitatumba.
0: Habari ya kwenyu kule Kitatumba?
1: Mzuri.
0: Muko bie sana.
1: Eh. Omo
0: mama wapi kwa yu mama angu?
1: Eh.
0: Sawa wasalimie.
1: Nasalimia papa jina lake Isa. Nasalimia mama jina lake Jibite. Nasalimia yomba jina lake Bibi. Nasalimia yomba jina lake Jia Batiste. Nasalimia kaka jina lake Yaya. Nasalimia kaka jina lake Kristia. Nasalimia Noe. Nasalimia Tati. Nasalimia Sokoni.
0: Merci.
1: Nasalimia mama Leki.
0: Asante.
1: Nasalimia papa Leki.
0: Asante.
1: Mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Kurademo Kitembo.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo umesukuma hapa kunako mikrofone nzuri sana ya Radio Moto. Ah, Butembo sene sema muyomba waliso merci.
1: Muyomba waliso merci.
0: Asa sana yomba waliso. Ukiwa kwenye Peningulo naye bara kutaka Busamba na Lebla. Hapa Musanga Mumbere Valeri. Hatia unanaka na wewe siku moja. Habari yako?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Fidel.
0: Uko bie Fidele?
1: Eh.
0: Tuoneshe bu Fidele yako kunako microphone ya Radio Moto Fidele.
1: Nasalimia mama jina lake Debora. Nasalimia papa jina lake Delphi.
0: Nashukuru.
1: Nasalimia papa Leki jina lake Nguru.
0: Endelea
1: kusalimia. Nasalimia papa jina lake Nuru. Nasalimia mama nasalimia mama Leki. Nasalimia Sokulu. Nasalimia Yomba. Nasalimia Tati.
2: Nasalimia shanga. Nasalimia dada jina lake Michelle. Nasalimia Nikela. Nasalimia Vara. Nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
0: Ajina yako nani ndugu yangu eh?
2: Fidel.
0: Fidel naona bu Fidel yako. Hakuna ko microphone ya Radio Moto. Abu Tembo Beni eh, nakusalimu sana. Watu wako ngambo za Abuliki. Anamona mwetekulu wa Kidone akiwa Mokoro Kinande. Kidone wa huko ngambo za wapi? Kidone wa huko ngambo za Kije Kimatinga. Leo hakufika naona kwenye watoto kwenye mstari simuone. Bana mtaka kama nani? Huko ngambo na wasalimu sana. Habari yako ndugu?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Dani.
0: Dani unatokea wapi?
1: Brother.
0: Habari ya brother Dani?
1: Ni mzuri.
0: Tuma salamu za upendo kwa rafiki yako.
2: Nasalimia mama jina lake Georgine. Nasalimia yomba jina lake Nu.
0: Shukrani.
2: Nasalimia mama Leki jina lake Clarice.
0: Asante.
2: Nasalimia mama jina lake Janine.
0: Endelea.
2: Nasalimia soku. Nasalimia papale. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
0: Napenda sana na upendo kwenye moyo wangu. Ninajikuta kama niko kwenye bahari ya mai. Sasa na jina lako nani tena bonde?
2: Dani.
0: Dani wa wapi?
2: Wa Brazza.
0: Wa Brazza. Kabata zawadi yako ya mkate. Ya pe de la Nido. Sema merci papa, papa de la Nido.
2: Merci papa de la Nido.
0: Asante sana.

0: Eh.
1: Chipao.
0: Eh, utichino ta. Ndiyo mwati yone rekabere beti ya. Ha. Elengo, elengo yutwa, ayutwa na niri nere wabere yutwa la yoko nani yoko, yoko nani kwa ria.
1: Muna kwa ria yoko kontuari.
0: Eh.
1: Neroba mwambu wa, a, tuleba inga, tuwa matuka kola tuote, tuwa mshunga heki, tuwa lutuwa tuma hiye yoko ndia wakili ya wabere ya wakabi ya bandi.
0: Ha, wabere ya kopi ya yo.
1: Mana kiba tiye kriyandele, sifuwa taluka kwa yo.
0: Chimbo watakumbe mundu nyasi nyanasa na nene, neroba malangera hivi na hivi, malojike, lojike moya hivi. Babiriri, babiri salama ni ambo tuwetu kale tangengengengerero rero.
1: Babiririga, babiririga.
0: Ahuba mbwa matumika. Ganga tu namundeba na sengi ale tuwayayo. Namundeba na mushikwa etu atuwalayo. Haru tukari ya papatro.
1: Kupata ikuwa, bahati yetu ya mahamba.
0: Bahati ya mahamba.
1: Mama kekwehi. Nyumwe bilitahia mwale kwa mebaraka menele.
0: Kwa
1: mungu akawa barika ya. Nema uline misaba nuba me.
0: Ngakona nama bueno yomwa yomwa kane nosu. Nga kubo ranga shelua no enroa yage ike sheluma enroa ike sheluma
1: lakini here tuwara here chukaka menele
0: wabarabu kubituwa chai
1: mungu akaba barika ya nema uline misaba nuba me
0: nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu nga kubo ranga shelua no enroa yage ike sheluma enroa ike sheluma
1: lakini here tuwara here chukaka menele
0: wabarabu kubituwa chai
1: mungu akaba barika ya nema uline misaba nuba me
0: nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu nga kubo ranga shelua no enroa yage ike sheluma Ndwa ya ikesha luma.
1: Lakini, here tuwara here, chukaka menele.
0: Wabarabu kubituwa chai.
1: Mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba me.
0: Nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu. Nga kubo ranga shelua no enroa yage. Ikesha luma. Ndwa ya ikesha luma.
1: Lakini, here tuwara here, chukaka menele.
0: Wabarabu kubituwa chai.
1: Mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba me.
0: Nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu. Nga kubo ranga shelua no enroa yage ikesha luma. Enroa ya ikesha luma.
1: Lakini here tuwara here chukaka menele.
0: Wabarabu kubituwa chai.
1: Mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba me.
0: Nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu. Nga kubo ranga shelua no enroa yage ikesha luma. Enroa ya ikesha luma.
1: Lakini here tuwara here chukaka menele.
0: Wabarabu kubituwa chai.
1: Mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba me.
0: Nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu. Nga kubo ranga shelua no enroa yage ikesha luma. Enroa ya ikesha luma.
1: Lakini here tuwara here chukaka menele.
0: Wabarabu kubituwa chai.
1: Mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba me.
0: Nga kuna nema buwe no yomwa kane nosu. Nga kubo ranga shelua no enroa yage ikesha luma. Enroa ya ikesha luma.
1: Lakini here tuwara here chukaka menele.
0: Wabarabu kubituwa chai.
1: Mungu akaba barika ya. Nema uline misaba nuba me.